ni pa mi no yo ko chemo on from won cha won da o ma we nsem wo mo nya me nsrema na me no obo mani no na me no opo nche me sa no

0: ebe buaye. Esa anse se uwo bibi eya ye ma 4 year mandate. Se fabetu tu niyama ye. No ma. President mama baye. Enye 4 years ya na ye diyama ya. Awan wadiye mkwano ye.
1: Mm-hmm.
0: 4 years na ye diyama nu. Aye ne minu ukasa inflation ya adye yu hawofo. Wati ase. Shwebe biya ye ekonomi yi jina sisi ya. Shwebe biya ye sidi ni ye dole yi. Bebi ya ye jina sisi ya ene. Businessmen ni. Traders mwa to mwa. Ene uko. Ezi se ska. Ako ako to niye ma wa mwono niya. Undini en ko e chile en sank. En dundi unse. Ska mi ba be si se. Se mi kona mi ba. Eme ba ni na dola na ako. Sisi ya bebi ye jina yi. Prices of goods ni shwe bebi ye jina. Eda su jina bebi ye jina.
1: But en yu mani bi yusu yadi ye kosuru. Yen kwe bi biti se. Fangu ya. Eda Saturday ya. Driving unions for baba to. Ba wun se. Diz. Fuwa yadi ye biya. Si ye tuma. Kan yu menye na.
0: Ena nika se. Fangu unu yadi biya. Yan kasa ye ni tia. Kwa ya. Amanoni. Kwa ya. Prices of crude oil. Ni yadi ye nu. Esi peja ni huminu suwa. Amanoni. Oshe ntokwa ni adia edi atrentwe wa mononi ni adia Israel ni Iran ni
1: but aban se ne se ni simosuma bana se mo reproduce mo can the same thing na mo say having because previous administration meet you aban
0: difference e wo mu ni se ma mi kire o ye nu se price nu ba for ma ye ti ni ye ti so omo nu price ni ba for ma no mu ti so na e suru a na eko insusu ya e da ye ni omo ntam nu what I said, Ube kaya bra ye ba akunya swa. President Mama ba ya crude oil nu ba form. Fuwa ni ba form a call 9 CD. Uni mi nina di mwa dance ye. Nansu previous administration nu se fuwa crude oil nu drop ukula na na prices na sura na eko. Wohu, enunti na gana fuwa wa reshe mu se. Endi sa manyo po se nye nkanye nya mine ye ya dumu na endi si ba ya. Ah, and ne ye sidi ni ye dollar yi shwebe biye jina. Eni ya dia. Ananka dollar yi. Ana sidi yi. Uko sisa dollar. $1 anka. Udi yi kwa tete sidi ya. Nka calculate ye friends. Crude or ye friends. Fuel price. Nka be nebe biye beko ako dru. What ya se. Inti enye se. Ye babe ye. Ye be justify nye ma waha. Nukure ni diye. Eda wa ane wakan. Se. Abra na MPP amanyoku owosu na ye ka se omuka Russia Ukraine war asem ya na omdi covid ni ade ye excuse ohwe anya bi na ye Russia Ukraine war no egusu kosu ama Iran ni Israel ntokwa ni US ntokwa so aba be kan unsu hwe at least twebe bia fuwa ni ejina sisia what you say twebe bia crude oil ejina eyo mu na nka crude oil ejina bebi ejina sisi anka fuel price nu nka minu nya dun wa dance nse nka e beto 1 liter close to 30 cedi nte wo se agbasu body akasi empo na yedima abanwe esa nse o matimi manage economy ni ya na crude oil nu at least o akosuru kura na ya fuel price nu kura ni entimi ndu 20 cedi per liter omu de ni de ekọ ya akọ
1: si en kakra kro ase ye fo
0: people no money for me to remember assurance share good oil nu ana se price ni ba for ma abai we beti fuel so yes the moment a good oil nu be drop bia nu government we enye ti se previous administration na omu ti crude oil nsu wo world market kura na no still are increments square na e cost
2: this is plan B 104
0: inti de meka che gana fo ni se achia ne mbuye se de na aye fo ka se eye 4 year term na e di ma present
1: eye enough
0: eye enough no we should maintain it
1: okay
0: esa nse un se omu sa ma explanation bi wo se se ekọ 5 years na wan ko nya aban papa se sabio trimwadi eni ewudi semwo ni trimwa ni nshise ye bia nso enye nshise ya ebe bu oma ya na ye di ko 5 years a just imagine awuye hia eni e hawe baba beto oma we so nti 4 year mandate ni ye di ma na wo bibi ya na wa ye ni ntem ye mbe ma 4 year mandate na mbe ye nye ma truka adan ana friends adan esisi wa ye di ama